지하엄마 우리어라. 에바갔다 우루왕갔다 모행갔다 파리끼. 우아랑갔다 누와츠키 뿌따 와키여쿠치 뿌나에키 마이네이. 하투투와 하토토 하해 모행가라 우까와까와. 누쿠누쿠치야 이어테떠갔다 기라하키. 야와테야 헬로홍아 모응갔다 갔다 치케치케 쿠마쿠마마따 와까. 히룽아 이때마라이. 어떻게 때 삐삐룽아 이때랑이. 우와 가이타쿠와리키 누이 가이코네츠 마타쿠루와나 마타츠와 파누이 모테리노 항아 마테 후후아테와 테네이라 토이위 옹아치야와 에카와야 히야마이네이 야쿠로히리니 이테네이와 Oyatena kariro kitua opairo. Oyatena fakatutu hiane inga fare. Maha, kuahora pakatotia ne itemo tifanui. Kaita kuwariki. Iteata. Kanohoma awa kotona tamahine. Yaati aroha. Imu itearo waro te kawana. Fakatakuto hiamaine inga korero. Akoro, e pāhana ki tērā o ngā ture whakaraweke hei nei ngā whakatau ngā tiriti. Ia rā ko te Conservation Amendment Bill. Kia roha mai, e hua mā, e ara tēnei te kōrero tōranga pūkawai hoake wē nā kōrero morāwiri. Engari rā ia, ia mā ua ko Aotearoha, whakatakuto hia mai nei ngā kōrero o ngā tiawa ko whakarake hia nei, ia kurohiri ni iroto i tērā o ngā hui. Nā tēnā o ngā kāwana, e hea hea nei te tāhai nei, i te mana teihi te wehi, haunga i runga i a ngā tiawa, engari i runga i a tāta katoa. Nā te tāi au e paiheretia nei tātou, i a tātou, ki wā tātou nā whenua, wā tātou nā waitukukiri. Koe nā tenga ko whakaara ke hea nei tēnā o ngā kōrero, whakamaharatia nei a kurohirini koe i a tēnā, i homaitia nei o ngā kōrero, Tuku iho, kia mātou o nā mokopuna. Nō reira tēnei te tangi hia, iāia, tēnei te kawemaine iāia. Anounei ngā mate, tuā tini tini, o ngā wai tukukiri o te rangi taiki, o whakatāne o te awa te atua, o rini, ka paiheretie nei ia waikato e terene. Nō reira kai akura ngātira, waikato tainui mihi maira. Mihi maira kia mātou, o mātātua whānui. Ngā iwi katoa kwa tau mai nei, ki te kawe mai nei wa mātou na mare. A, mate, ka whaiwhai ake rā, i ngā tauira. O tira kia putorawa rā te kōrero, ia nei rā ko te pahipoto kawe hia mai nei ia koro, a te pahipoto. Kia ka warawe tahi waku whāe te tūtū hia nei, te timata hia nei waku waiata. Nō reira kātia ki konei, te ariki nui tēnei kamihi atu, te whareka hui ariki nui tonu, tēnā koutou, kai aku rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātakatoa.

Ko ngā kōrero o nā mata, ko huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.